Yazi, bese ngithi mangithi nyamzama nje yena. Ngithi punch. Vele ngithi. Ngiyenza kanjani? Imuti punch. Ah, udale ngayazi yena yenze ngalokho. Angikanjani?